dahil na tupon palagi na makarinat, tupon pa dahil na lagi na kusabon na, dahil na tupon palagi na makarinat.